0: Nebo nzira nga sina kavera, making a shua ambulina. Elabo, ogenu laba chito, noemu unalo, mkuru baja, katuwa luo mulenzi, yen tuwala yoka krisipu. Wababu, mkuru, miaka kumi neviti. Ne, because my purpose, njala ige, ntio msaja inaina wabaze wakada yetise. Ma mchala wangu, wachala wangu, njaga la making a shua, newe ngulaka chocolate kan kumi bili wabasatu. Aka appreciate. Ngedabu akalaba manyanti, ako kange. Kubanga, mami sozi, the world is like it is infinite. Teguayo. Neke tuwanga deko akatono tono. Let's leave it. Let's tuke enjoying it. Tutegere omulamu wagwa fe. Eriba na fe. Uvuna nzibu wagwa fe. Eriba na fe. Eriba chala wagwa fe. Eribe tukola nabo. Then erie guanga lia fe. Oboli ya Allah mwana isu za tufune mwebi runje bisingao.
1: Kwebale nyo agenzi masu no kubira nti utuiga seko seka motos. Akono baba baita batia mluganda baina njila baita.
0: Seka motos.
1: Metos. Ababa kula.
0: Abawesa.
1: Baina njila baita. Baka simba. Baina mlumugu bakula.
0: Mluganda.
1: Baina njili insanyu senyo mluganda jivawo chigambu kuwe secho. Na hii mwebale nyo mwebale genda masu na kubira nti. Mkula na mwena abali mfeu jeyo. Ya kuasa ganja bintu vyo kuwe sebyo. Mwebale nyo kubira nti muno nye nsembi. Na amazima chikuru. Ya amazima chikuru nyo mu business wanange. Amazima chikuru nyo. Nyo. Dalaba ndo wakula business. Zifana ganda wako buwezi chyo. Business zetuwe lako order nitulinda. Amazima chikuru nyo baganda bafavali yo. Abazi. Abawesa. Na abagwa mkowe. Mumanyiri ebizibu byangu. Bemutero kutomera buli lunaku. Bitira nyo kubira ngabiri kumpi yao. Haji kilizo unako rairo. Tuka tunurie nsonga ya crisis management. Mubramu wa fetiri mungu watasinga na crisis. Bwato mungu ya kore nsi.
0: Nsi wetambla.
1: Nsi ya batu ya jikola. Ibako musweto na ibako nukwambuka. Oino kubira ko facing la crisis. Lero tu waga tunurie butio mungu wa managing a crisis. Banga bantu banji. Bale midwa. Ebizibwe mwoku sabolo kubivu
0: unoka. Kama kajawe kani kama shaking amu na achita.
1: Ate bizibwe nyini ebe. Nwabela wababi itamu. Katuaga tutunudile. Bana babi itamu, babi itamu batia. Naruwachi balibale medu. Wajibwa chitegeza nchuri. Yale mededua. Ainzo kubawa kuchata koze. Omuntu wakandu kama kangamu wati. Na business neguwao. Na wangaracha aina busozi. Lero tuwaliba detu wayo nyama tuga fene. Tuhudiriza programu eno. Ya unakorwa yoruba. Na tujiba uweleza mwinaba inachemu. Kora. Wanga tui na chogenda kora ngachiri kumuswe ito. Wale tu wade mumbara ya fetu wakara nyo tukore tu berika sile njito. Na ye mungu ya take and see inga muli mu crisis. Oina ogendo kusingani la crisis. Obo geze sewa. Ogenda
0: geze sewa.
1: Akati ya baga. Kutomera. Kati ingengeri jogendo kandoli. Oluomu kuba iya gamba. Yari ya imba kuchigambo trouble na ngaganto. Musajja take doku vanga soro kandoli inge mitawana. Gubaito musajja aina kubera nga mwetefutefu okwenganga n'okumanaginga emitawana
0: tawaneji vajumuyi
1: wanga ujowe jiri
0: tejibula obo ina ka business katono bakanene
1: jo emitawana twaga atukuwa maulira agenda kwali ya uliriza jowe jiri netwaga atukusanyuse gwagenda uza program yona ko rairo uyinzo jiva kongo otegedde nti emitawana jiwadde jowe jiri na yosobolo jivunuka walobyo osobolo kula nga biri jeno no osobolo geza ko kumanaginga emitawana ejo nwaba wati banaffe nga gwejija gubanga muyaga tugumuleka wagu haji kiche baita crisis management
0: crisis jibaita emitawana mu Luganda oba obutyabaga obutyabaga lechi bachisemuko kiba kinene nnyo naye mitawana atechi baita management nga bochogedde management ndoza ye kwe kulungamya okulungamya oba walwe kigambe kirala kulungamya kuba kulungamya so crisis management kitegeeza okulungamya obutyabaga obye mitawana mashitegete so gwali atuuliriza munaye mamisozi mu business obutono oba nene oba ntono crisis jizibamu eda chikene nkube egenze neto nya chibadde wa mange
1: sangi wa mange bati nabe ngenzo kola ni bitu iliba muno iliba mu ne aba bantu bali bu
0: nyo
1: na chenda bina yeye
0: lads amaduka gabantu ni gagegera kwegati
1: bino liku maduka ni najemba deep downtown amje mali nge
0: Maria genze
1: genda na mazi bajugoba jugumi kwati jugobe jukwate
0: na bina kuwaza

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mchana banafa batuliriza essaawa ziweze bbiri ez'amakya ag'olunaku olwaleero. Akadde kagookya mu bufunze wano ku 10.9 nga gakusomerwa Brieba Hamida. Omuteesiteesi omukulu mu ministry y'ebyensimbi Ramadhan Gobi avuddeyo n'asaba gavumenti okuteeka ku mwanjo enteekateeka y'okugaba kontrakiti wamu n'okulambika ebyokugula wamu n'okutunda ebintu bya gavumenti kubanga kino kya nkizo nnyo mu byenfuna by'eggwanga. Ate babayizi abamaliriza emisomo gyabwe mu musomo gw'ebyobulamu naddala basawo basabiddwa bulijjo okuweereza ng'obulungi mu mulimu gwabwe nga balabirira abalwadde awatali kweyisa bubi nga bagoberera ebirayiro bye bakuba. Ate waliwo omutuuze aliko obulemu mu kibuga Ruka ya mu disitulikiti y'e Kalungu ali mu kulaajanira ab'obuyinza nga kino kiddiridde okumulaalika nga bwe bagenda okusenda enju ye nga mu kiseera kino alaajanidde abazira kisa okumudduukirira kuba tamanye kyakozzaako. Ate bo bannantambula abeegattira mu kibiina kyabwe nga muno mulimu abatakisi, bodaboda, ababbaasi n'abaloole baliko enteekateeka empya gye basaba okuludde ng'eno egenda kubayambako okwongera ku nnyingiza yaabwe. Amawulire gabadde mu bufunze mu bujjuvu galindirire ku 3:00. Nze Brieba Hamida temuva ku mukutu.

0: mwebali nyo kade katambude mulangira nkoma ujoli wiki ja mkulembeze yugwanga ayarangirirwa agenda kula ile kululu mchisanja checho msambu wosanga tata wangu wele wansi yevi sanja hizo vitapitegera uchi singa habara miaka umutete kade kumanya mbufunze NRM biye tutuseko katugenda mchisanja cha echo msambu Norvanya tufune tutandikira programu nisi watu kwaniza
1: nga ngenda kumsongezo president yevi mku vya yevi murunza ya service delivery na ye mbadeni na akantu akandi kubula kankolo kota nze mva katwe mwanzi gota abantu bafa mazi gawa yisabu bimba saba mugogole miyala temuyuwa kasasiro
0: mchi ato yogede service delivery
1: mwiyala nanti kati muri muri wa malogu kuzimbira yebira service delivery kati ati guguyuwa mwebi guziba gobole sechi zibu amazi gano kutuwe tuogira kagamu ni kuogeza ne kubantu nafe tuino kwe kwa atiramu zinasanga amazi nga gali nyoru so zinga mvantebe ulawa ni mchivola wali kamera mbo ya mbuka kurufing nga amazi gali nyoru chi ni inga abantu wabava ebali yeyo bazimbye mu bifama zimugayi no kuyita gigali badegetaiza ekyo nacho kireta ekizibu amazi okwanjala mu ngudu wotuka kubata bata amazi gali nyanga gambukanga gadde na masuba au wonnani wafa wotuke kajansi kutawe eryo amazi gajula wabantu ne bakola ki
0: era ko zwanga ndi mukama wa muisa mukanyo nyinga bati amazi wansa
1: kakati omugaga tumugerege na nyanafe levo yo bwa president tuinza kujigirigira enafe ochiulira ife tuchali ba wansi president yene bwayagala nokutambulira ku lugundo za fe wano atuyamba buyambe kubanga nyonyi weliye mutambuza na ave kololo ne musule ntebe wegwa we wali ne atafulwe bwatandi kukuli nyenyenyezo ngatugamba e mama fe tacha yagala kutula bantu duka ate bwatambula
0: mu so mu myaka na ichi che musobodo tuan Kampala kwango oyogende ku naje na nguvu ndogera ku kajansi huyo trim Kampala
1: njaka kiganya njaka tu alo mukisa guno kwa mulimu ebintu ebikwata ku bantu nga bitu yamba ini jeno owo opposition ni bimuyamba owe na ale mu bimuyamba na bibi nebira ne bwatu batu safari nga fe na tu safari nga lumu nga tetutadde wondo za zaabya bufuzi president Yoweri Kaguta Museveni mu bukulembeze bwe kuva lwetwa jja muyinza 8 mu mukaga n'alayira okukwata enkasi kuba president abalala bataka wansi wa musanvu biyasanga bakulembeddeko eggwanga lino nga mwalimu n'aba batwale ga Bungereza abali batukulembera betuyita abayina mu buli kimu ate ya abasukkulumyeko wetuajira mubuyinza wano twasanga amazzi amayonjo getunywa gali ebitundu 10 ku 10 mu byalo ne mu kibuga ngagemazza amaki kati wetuogerera mu kibuga gali mu apali mu bubuga gali mu bitundu 9 mu 5 ku 10 abo mu byalo bali mu 75% era amazzi gatambula gacha agenda buli azimba wano olwaleero ennyumba etali mu mazzi munda gakunabira munda etoyi etali mu nyumba bagamba nti sijja kujiyingira kati bw'oba osobodde okutuusa obuweereza ku bantu ngaabo yuno ya achievement we twagira mu buyinza 86 twasanga amasannyalaze wano nga tukozesa megawatts 6 Uganda yonna nga kwetutunda n'okutunda katusukka mu 9 damu yali weji emu nika tifetu sinza damu wano mu Afrika aba Uganda
0: fetu sinza chi
1: zidamu nyingi
0: ezachi
1: ezama sanyalaze duwakuwa
0: kati chakula mwendo jama sanyalaze jitia juu
1: ahu bitu yuno kutunulida gobobanga oyine somero nga wali womuti nga tiwali somero buwata wa oba na basomera oto ganti ya waluwa basomera o nebu wama wechi zimbe nti cha somero nga naka pande wekali guba mulimu gwa fato kuno nyaba na bana somera mu tofa na gana natalina
0: edamu zetu ina za zafe
1: kati ee sende tuze woze ezimu zisa suruwa zafe uchuhuli tuina na masanyalazi agenjuba zimu ita sola nga tuina na bakulembeze wanu nzinalema mungu kubalibe simbio kubwa president Dr. kano chiza besi jechufefe ewe waka vengu takoze samasanyalazi aina sola
0: iyo walo wenda kwa lachewa besi je
1: ii kakati yari kukomesa wafe msewa numaje wano uyo abade abade minister
0: wakene imi yake enjo
1: tumulabama ni embele anga achuse buchusi
0: nga mchuse buchusi
1: bamala kuchuka ni watu wakula kumwe ni muba wano uwe embele azabwe Nye baba nebirunji ate. Dwebali baba ugera konti barunji. Fetu wagenda nga netu chale wapu.
0: Yari minister mamu genda kura hirari mkumera.
1: Waba wate nsonga. Buche nchanga nzendi mu banga gugoli mu. Neto tutuko zesa mkisodi kaima kuwa wena are mnyo. Ata inomu sango guwako zetu genti wachi baba musibie. Okay. Eche tu ino kuchedjako. Eche mkula zenti katitu ina masanyazi. Mm. Bututu nulira engudo. Tuwasanga kilomita ziru kumi. Okujja wano mu buyinza
0: tarizirimbeka
1: zishukane mu ruwenda mwata
0: inga masanga urukumi
1: lukumi wano mukujja amasanyaze gali meka lukumi luchi lum kilometers katuyingira mukenda
0: tirize bulunje
1: eh kenda
0: atubu sanga urukumi atinga muri ekati wali ukenda
1: eh nokushoba
0: Nene tukiriza ta masanyalaze di muine damu muine abo lichimu ne tugwa ina
1: atugalina lwa kubanti
0: enkwata
1: enkwata yago no bukugwa abagalimu bebeta go kutereza katutereza ekiriwo
0: kashigeza bukibandi kitirede muetaga emyaka milala na ma
1: kati ebimbye tulina kati byetubanji bwatu bikolegi butuba twaina lukumi nga tuyingidde akenda tola bantu ina achievement ya manyi nyo bogenda no tunulira Urwalero ebyenjigiriza wana abana kati government ya sawe nkole ya UPE nge etumbula ya ganti ataina sente
0: agendeyo
1: agenda somesezawo omwana wazifunira mutwali mu private jayagala
0: lwachita malira wana ina mkatunu lwachoyo gamba nta mutwali mu private jayagala lwachita malira
1: nga afunye Nze bwe mbango olwalero nga
0: tata wano tebasomesa bulungi
1: tata bwabayi na boys quota nga kwensula tondetera self content ya kupangisa wachi limbera mu boys quota za fetomvuma ntosula mu boys quota wachitawo nze ndi mu self content na yenji pangisa nze atemba wanja ulukugwa omwana wanga ave mu boys quota Ndagenda kuyingira yiye.
0: So mwaleta UPE, USE, umutindo gwe byenjigiriza kiria.
1: Era tuli wachiri kongo omubyo omweru. Nanti abera attractive. Kati abamu tebabiraba. Babi tunulia nebageya. Nebagama antibano bafu. Tebaina chebatu yambye. Wanogo tutunulia wano demokrasie yajja. Government uh-huh. yenu. Echari wachiriko. Nebo bakususpecti ngo kuwanga
0: eh? Soko kademu ako
1: eneri wachiriko kusinga
0: demokrasia
1: ii ogenda no mkaluru no kawangula namboze neba kulangirira no ulaira no wangulo we na aremu ero we na aremu guo wangu
0: no wangira guo ya gala
1: no wangira guo ya gala
0: nebata kuba na ko
1: nera nebata kukuba na ko
0: nebata kuata na ko
1: ero nebata kuata na ko Gwe bakwata ka basusa ta wako mangayisewo
0: byona biri wano
1: nze osisinkana no mvuma okola ki ofana kino mujja kutulaba kati owulidde munno wano abadde atugamba nti bwe tunajja ebyo byonna bye twagala okubajjako nze omuvubuka
0: kimenye mateeka kyayogedde
1: ati kati gwe nawe kola nga banno bwe bakola Gwe otweweredde nga tonajja bono jono tuyisotya nze olaba murayo tisiza gundi lubakwata Bobi Wine ono president wa Nupu eruuka lubamukwata eruuka
0: yeri
1: murayo tisiza aliwo omuvubuka yajja n'agamba banne nti emmotoka yamulangira mugireke temugikwatako eyo yaffe akasajja kagenda kuvaako ezo zetutwala Noba sanga abamu nga batudde ku Freedom City. Nga bekwata maduka.
0: So mwe mchagonyi bamukwatira chikuzi.
1: Yakuma muliro mu bantu. Bamugamba tota twali mu COVID mu kubisera ya COVID. Nimuka tokunga bantu kugenda kusiga bulwadde. Yenga abagamba nti muveyo tugende muveyo tugende ngati tuli mu bwerinde. Nga yagala abantu baffe.
0: So mufuzi.
1: Kubanga lali zetuwa, chiko zetuwa kubanga. Zali zetaga social distance. Ngate yaba kunganya wamu.
0: Atenga mwami seven yaba sinkana
1: social distance. Ata mwemba tunuri. Yebo ya tula kwa ya janganga. Yoga ya nabakulembe zenga bali mutenti wala tude wala. Na yaba yuwala. Yenga ya gala kore lali nga watambula yisevi vuru. Kubamu kwa atakone moche, bipira, ne mutandiko kurutinga. Na ya
0: so mufuzi. Kuchukumi.
1: Nze mbe uunya.
0: Kuchukumi.
1: Jona mbe uunya. Nze abantu mbe uunya. Beka laka soro kwa atamuna ya ufuzi. Nibateka laka asanga mamenya webi zimbe biyabwe mbakolele. Ningamba katu yobuongo chibwe balina. Ngate chuli kika.
0: So kuchukumi.
1: Omuchala oliale seweti ya menye chizimbe. Akazimbe kwa mtu. Mulimo wabana beba se. Bamuke bazi
0: baba mchilonga
1: mchia. Baba tunulira. Duwacha utemusobola kukuba alamu. President inajiraba. Wanubayabu utuwa kubia alamu. Tuwali wanunze nawe. Naba lila betuwali u. Ntuka president ya bantu baba kwate bulungi. Utuwa kuba alamu niba yimiriza.
0: Unako bini ya babiza.
1: Enkena insobiko ya va. Ata abo kungudo bake na kuyuwa mnitu kungudo. Nibanyiga, Mukampala. Fafuru wani laba mkiosiki. Aba ina buno buyumbe bali. Ate bano abadeba ino kuva udele. Angabasa ndo kuva umu mateka. Badda yu atende batule tele chizimu.
0: So mulangira ngangina muku umula u. Kuchukumi. Mwe wako pasen jienka na chinga tebuna wako ingeji sanje chomusa.
1: Tulimu 80. Kati abiri yoje mutu banja.
0: So kwa kabati de mutu.
1: Tulimu 80%.
0: Out of 100.
1: 80%. Fe yetukoze ko mchatu banja 20 era mwe manga te mututu kede ne bili asatu mugu mwako mawu
0: demokrasia kiria
1: ikiria ko jangu na karuduko omukube boxi aveka gende bakirwa
0: kirula ibintigiriza kiria
1: ibitambura
0: ate byokwirinda
1: ne byokwirinda guru guru bili guru guru mulimo obuyitira bobo bahawo buze bobahawo
0: wangambi wanababo bululu
1: Ogubi bungi baba Museveni akalulu.
2: Bakawa kada kasangwawo. Baba kenkufu mbutale wensi yona. Baita ba wipe. Oba bembuzi. Bakuletele chitabanga umugwanga. Okoyo kulundo obuzi obutakula. Baka kutandika famu yembuze yolulio. Atenga zizi to wange njavu. Zizi no bazirese. Ozi sanga mu YPF farms. Atengwa taina taka. Toina bude. Ewa mababi baba nesiri. Oba wakowo kwele gane ba naiba. Jangu YPF kulundi de. Baka kuso meso kukuke mbulunzi. Na wewe wadi sekati. Bakumina kuku 0 7 0 0 0 0 7 nya Oba 0 7 7 nya Satu emu satu Tano tane emu Bachari yaka kwa APA building Rubanga Road Ninansa na naluvule kusitaji Na wayakale takeri okupangisa Olu ndireko Oboli mireko YPA yebi mala School fees akutawanya Wadiso mwana olero Embuzi zimuwelele Mwemale kutwesika Okubamo mkome pili mumu nana
3: Adhan kuchukumusha mkati mzimwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
4: HFO chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na walina senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup Ate gwa alumizi wa alusa zinga ziku isabubi. Ofune chiketo owa gasi murubuto. Gwe kozesa lugave alusa syrup. Musange mufama zene duaga shop sizo na. Liaka kasiba National Drug Authority.

okitege de muganda wanga mpiriza oteka ku 0 7 0 6 7 4 7 erimu manya Gapal of Africa Radio nkugambye MTN eri 0 7 7 7 11 79 23 erimu manya gasozi Mohamed Haruna ate Airtel eri 0 7 0 6 7 4 7 7 0 7 0 6 74 6 70 Eri mumanya Kapal of Africa Radio. Chonna cholina ku. Chonna cholina. Allah oli mugamba. Allah era omugambi nakati. Echenja ule biri. Echenja ule chiri musadaka. Sadaka gwewo sadaki de. Wawanikire mikono. Ne wobo imiri dewanika. Allah taina buzibu. Ne wobo fukami dewanika. Ne wobo li mkufuga moto kwa odawa ka. Oli kuboda boda mkwano utambula. Oli kubigerevi utambuza. Gwe funengiri jogamba mu Allah. Watu sula jwanika mikono. Yogera wogezi. Yogera muganda wangi. Ngomaze okulaba ntate osadaka. Chance comes once. Arukhsa. Tadukku marra. Hawaka tufu banangi. Chance comes once. Omukisa gujja omulundi gumu. Kozesa chance jolina jofunye ngekoolo okusaddaaka. Tomanyi kigenda kubeerawo nkya. Tomanyi kigenda kubeerawo enkya. Tugenda kwebaka. Tugenda kwebaka. Tomanya. Abantu bangi mukwano gwange ampuliriza nga balina enteekateeka ndala. Nakugamba kuno kuliko abali n'enteekateeka nga baagala nnyo okusaddaaka naye nga tebalina nga yagala nnyo era yeegomba nnyo nnyo nnyo okusaddaaka musajja wattu mukazi wattu talinaako yadde ebibiri ku ssimu ne wekuba cash mu nsawo talinaamu ne ku akawunti nga talinaako naye nga muntu mukulu naye ayagala okusaddaaka ayagala nnyo okusaddaaka bambi naye talina. Talina. Nsaba Mukama Katonda abawe. Eriyo abalala. Nga bazina ku akawunti. Ne ku simu nga kuliko. Naye nga tayagala. Tayagadde. Mukwano tofuna musango ya denaka. Togenda funa musango ya denaka. Era tetukaka. Allah takaka muntu. Aa. Naye ate ne wabaayo abalina. Naye kastaba ulire ekigambo kyonna ekirimu Allah. Sentensi yonna erimu Allah. Nga basaaya amatu. Allah wange yantonda agamba ki. Allah wange ampadde zino sente agamba ki. Allah wange ampadde obulamu agamba ki. Allah wange angaggawazza agamba ki. Allah wange yampa omulimu agamba ki. Allah wange agamba ki. Wakiwulira n'agezaako kyasobodde kyonna. Bambi musajja wattu mukazi wattu naatekesa mu nkola kyonna kyasobodde lwaki abaddu abo Allah tabawe lwaki abo abaddu Allah tabawa oyawulira naatekesa mu nkola kweki ekitono kyabasobodde ate nna abasaddaaka si bagagga nnyo si be bagaggenya abasinga mu Uganda anti bagagga nnyo no nedda. Guba mutima. Kwewayo bwewe nti aina ekirooto kye kyayagala okutuukako. Atya Mukama Katonda we. Ategedde Allah we nti yamuwadde ekyo kyalinako ku ssimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abategeera ensonga eno. Abamanyira ni Allah byabakoledde. Abamanyi Allah byabakoledde. Waliwo omuddu. Okuva mu kisibu yangamba agara Ramadhani yewedde. Nangamba nze ngenda kusigala nsaddaaka. Wonaggala ensonga eno Yusufu. Ngenda sigala ngambaako omuddu gwe nsaddaakira. Ku lwekyo Allah kye yankolera. Yangamba nayingira Ramadhani yewedde. Ng'ekituufu sirina mulimu. Nga nnyina famire. Nnyina omukyala. Naye ng'omulimu gwaweddewo. Nayingira Ramadhani nga ndi bwentyo era nga masjid emu ku kyalo kyange nga imamu yeeyama yangamba buli kanaku ngende nnone 15 zibezeewo famire nga bwenjiya yayingira ekisibo ng'omulimu talina naye nga muposi
omuntu apota bano bano agenda ku site aswata manyi nti enchana akola akira ugenda bugenzi era imamu ya mugamba chimange 5 buli baada isha after isha ichimange 5 ngerazi muwa naulira eze 5 imamu zi ya muwanga imamu ne msaji watu yazijanga mu bantu ku muzikiti namuwa nga nabantu tebamanyi nasaba Allah nga bwasaddaka yangamba Yusufu buli nakuliranga kumacha kusawa 10:10 nemu buli wenkuulira nga ateka yo nusu 10 ku imamu za bamuwadde nga wanike mikono yagendo potanga atambuza yo bigere enkumi nya ngajjako enkumi 2 na atere kazi muberemu tomanya bigwa bitalaze bana baluwadde bichi ngenkumi 2 lukumi 2 zawo mukyala no mukyala nga yabitegeera nga abimanyi lukumi 2 nga zawo mukazi every day yagenda okumala ku Ramadhani nga buli kanaku ansindikira nusu 10 rasula ze sente mekezo habibullah yemitwale 3 twasibe nnaku 3 yasadda ke mitwale 3 mu Ramadhani yangambye Ramadhani we yagwa waitawo weeks 2 yasigala sadaka nga wasaba Allah kubente katika tujitambuza ne kumacha ku 10 ne mu kimanyi na ye after 2 weeks Ramadhani nge wedde nafune simu okuva mu obbi gwe yasoma na ye obbi nga akomye wo kuva mu America nga atandise business ya tiles obbi agala kuddayo mu America olijjukira amanye ebyokuzimba yamulekera pota pota bambi musajja watu na mugamba yegwe gwensobola okwesiga mu nsonga z'ebizimbi si wabino ebyokuzimba mbadde nsabombeerere nga ko wano nsobola okuddayo mu America akadde ke bampadde kawedde ko nkwesize ali awo ku Masaka Road ali awo ku Masaka Road buli lunaku amuwe mitwali 5 buli lunaku bamuwe mitwali 5 la ilaha illa Allah yangamba nti sisobola kutamulyango gwa kusaddaka era kyemmanyi ekyo kyonki buli wenja wano shuwa diru mbamanya nti sente ze bebamu yomu kubasoko kusaddaka era ezo mbanzi baza nzibala omutwalo gumu kwetaano gyafuna ateeka yo gumu oyo omuddu tajja kuta kusaddaka baddu ba Allah Allah asobola okukyusa obulamu bwo mu lutemya lwaliiso Allah byomusaba abiraba era abimanyi kati kye nkugambye ekyo nawe olina sitooreyo mulimu n'abalina sitoore ezaabwe oba ntegeerekeka baganda bange abampuliriza tukikola ku lwa Allah era nga tuyina essuubi nti Allah agenda kutuddiza nga tulina essuubi nti Mukama Katonda agenda kutuddiza Allah tasosodde nti mpe mitwalo 10 nti mpaka kadde no please guno omulyango guli open aina na atalina aina rukumi n'oluteekako bambi zosobodde nagamba ino omuddu ampa nusu 5 buli lunaku kwali aina emitwalo 5 n'ogiteekako alina ebiri n'ogisaako kulwani kulwa Allah lwaki Allah tabi kukolere ku 0 7 7 7 11 79 23 erimu manya gasozi Muhammad Haruna 0 7 7 7 10 7 9 23 erimu manya gasozi Muhammad Haruna ate Airtel eri 0 7 0 6 7 7 eri 0 7 0 6 74
6070 Elimu manya Gapal of Africa Radio 0706 74 6070 Elimu manya Gapal of Africa Radio. Wena chikubie kubie muru wa lero. Wena Allah gwa sobo seza no sadaka. Wena Allah gwa wade. Allah waku gambie. Kwata mwecho cha kuwade. Omuzimbire enyumba na ya kuzimbire nyumba mujana. Tagenda kukoma au nekuunsi agenda kukudiza echo chomu wade. Ate omwebi tosubido kudize biri Allah mugaga. Takudiza biri nedda akudiza chinji chinji necho badota subira oberoli aunga diru jobali debanga eise aina diru gwete weme nyanga sadda ko wanike mugambi Allah ntaddemu na yesa badiru yange eitemu aina gwe bloka wa mataka buloka wa mataka nze nkulagirira ddagala sadda kacho sadda secho na Allah wo mugambi ai Allah ka proti kange katambule goteke waga wesirikira mugambe ai Allah ka proti kange katambule kuteka munga wofuna kuteka munga wofuna ono ye Allah tali konti ateteka muka kadde nkuwe bubiri teka muka kadde atoja kula woti nedda ne woteka yo enkumi tano ne woteka yo mutwaru Allah ya subura ukweli obuza na kuwobu kadde kumi oyo ye Allah chechenja uro chalina sadda kacho nacho subura ngochayi na amanyi ngochali na echo chosobola okutola muno sadaka ngochayi no busobozi obwetegerera ku sente ze wekoledde tulinda kaseda kalinga fetu kutegerera ku sente ateze wekolera olumukono zibate zikya kugasa bibate bikya kugasa okudda okujja kubye wasadaka ateno ye sadaka ekulu kutango omugga sadaka tulujari ya just imagine sente zo sindise 15 omutwalo ebiri etano akakadde ko sindise omusiraamu imamu ku masjid jamba nakwate kubo nagenda mu tauni nagula kapeti ne bagiteeka mu muzikiti gwe kyanja nga kuliko sentezo la ilaha illallah imamu nafuna emoto kakanta oba tipa maguru 10 naatumia omusenyu naatumia buloka 99 naatumia 99 nga 99 yeyo yegwe yajiguze ku sente zo ne bagikwata omuzimbi najja nazimba ne basula 99 yoje waguze ne bagituuzaako la ilaha illallah omusilamu nayingira muziki tyogo nasala enkuba neetonya omusana negwaka enkuba neeta mukubo waliwo bloka yo elemeseze enkuba okuyita wele mekumu kuba muddo ya sala omusana negwaka bloka nga weri nga yegwe zali ntuyo zo Allahu akbar ze sadaka ezikulukuta Mungu tasosode nti abatalina nyote mumpa nedda Kuno omulyango gonna mugule fenna tuleme kwekwasa nti ate ai Allah wagamba ati munange zakatu lumali yabali nedda guno omulyango guli open fenna Allah tulekedde fenna Allah tulekedde tusaddake ku 07 77 11 79 23 Elimu manya Gasozi Muhammad Haruna 07 77 11 79 23 Elimu manya Gasozi Muhammad Haruna Ate Airtel Elizido musanvu zido mukaga Nsanvu munya Nkaga Nsanvu 0706
74 60 70 elimu manya Gapal of Africa Radio 0 7 0 7 4 7 4 elimu manya Gapal of Africa Radio oteka kocho nacho nacho obere osobode banno bi wasoma nabo baliriddawa banno bi wasoma nabo baliriddawa gwa inako mutwalo kusimu gwe sebo ali ewuo inane TV munju biwasoma nabo wali okwata kya kumeka mu kirasi wali okwata kya kumeka Allah bikukoledde nga tasinzidde kubi wali okula mu kirasi wabula kwagala kwe oyo eyakuwa nga takebedde ripoti yo nga takebedde mpapula zo nga takebedde makirasi ameka ge wayitamu takebedde university yo Allah asiimye busiimi gwa talina kye wamuwa kati kwata kwecho oyo eyasiima nakuwa nakuwa business nakuwa zadde nakuwa nyumba eyo josulam obaji ojipangisa obayiyo na yengo oli wawo nakuwa business jokola moje sente ziri kusimu yo kati kwata mwecho kya kuwadde osaddake kwata mwecho cho kya kuwadde olwaleero ampuliriza osaddake gwewe sirikire gwewe sirikire ojja kumbulira abantu bali bubi naye eyakuwa yatannaba kubawa yatannaba kubawa ngaba koze ebintu bingi naye yakuwa kyaganyo kukujjako olwensonga ababakoze be bakola bibakukola sibe bakuwa eyakuwa ye yasima nakuwa nga toyina nakyo muwadde siye gwe asinza ennyo Allah munsi yonna nti wasaddaka nnyo n'obakira ku kyalo kyonna kyonna Allah nakuwa zakuwaddezo nakuwa etaano ku simu nakuwa kakadde ku akawunti kwekali katudde tekayinayina noyagala kajjayo ku munana gwakira osobola okugenda n'okajjayo oyina ne ATM oyo Allah zikuwadde ezo ayina zayagalako ozzeeyo ku muzigo omanyi kyebayita okuzza omuzigo ogenda n'owasa omukyala kakati olumala nkera gwe n'omukima oba gwe bayita gwe kuzza omuzigo n'ozzaayo ku muzigo oluusi kati okuzza omuzigo kwagaziyira ddala obeera onojjukira eyakuweerera eyakuweerera n'omuwa n'ogamba weebale kumpeerera kakati oyo eyakuweerera musaddaakireyo oyo eyakubeererawo ko mu kaseera akazibu lowoozaayo omuntu wo yenna eyayimirira emabegawo oba oli mukkomera wange oli mukkomera oba ng'okyasoma oba ng'oli mwavu oba ng'omusajja akukuba mu bufumbo gye wali oba bw'olimu oba omukazi ng'akuyombesa nga waliwo omukwano gw'omuganda wo eyayimirira emabegawo n'agamba mu mbeera yonna oba ya bulwadde oyo mukwano gw'oyo musaddaakireyo nga tamanyi omuntu yenna yali akoleddeko akalungi n'abeerawo mu kaseera ak'okusoomoozebwa n'abeerawo nga tomuwadde yadde ebibiri ng'onoonya ky'omusasula tokiraba musaddaakire ku nnamba ze ŋŋenda okukuwa ogambe Allah ayi Allah nsaba omuddu ono fulaani ono omumalire mukama katonda omuddu ono yambeererawo Allah simanyi kyakumuwa naye nsaba omubeererewo era nsaba omusasule ntandise n'emutyen 0 7 7 7 11 79 23 elimu manya Gasozi Muhammad Haruna ate Airtel
eri 0 musanvu 0 mukaga musanvu munya nkaga musanvu 07 06 74 60 70 eri mumanya Gapal of Africa Radio 0 musanvu 0 mukaga Nsanvu munya nkaga nsanvu elimu manya Gapal of Africa Radio ngosayo chonna chonna Allah chabira kusobozeza mukwano chonna chosobola Allah chobomuwa tewemenya teweekaka teweekaka mukwano era tokwatibwa nsonyi mukusaddaka Allah tumukwatibwa nsonyi ndi kitono gwe kiteekeyo ekyo kyolabanga ekitono kinene nnyo era kwa akaunti yo kigenda ku kwa akaunti kigenda ku era Allah ajja kukikuwa era akuddizaawo Allah akuddizaawo wakati nga natera okusoma amannya gaabo abasaddaase kulwa Allah erinnya lyo neriyita kumpewo neriyita kumpewo nga ojjukidde otegedde kye tukugamba kusaddaaka bamika abalwadde nga tebasobodde naye nga bandyagadde unaku olwaleero mbadde mu kumakya ndoza nsomye ebirango byabafudde nga ebirango nga bingi era producer wange azina ngamba ebirango leero leero abafudde nga bangi usufu leero abafudde nga bangi Allah kati bagenze era ebisomeddwa olwaleero tekubadde uko wakuziika nkya ku lw'omukaaga nedda bonna babaziise leero kubadde kessaawa bamu munaana muganda wafe Kaule Sulaimani yafiiriddwa muganda we aziikiddwa leero bamutaddeyo ku munaana waliwo banafu abeebutambula bafiiriddwa leero temubawulidde babataddeyo ku ssaawa kumi mudde famire mudde mwami Haji mudde agenze bamutaddeyo kati ejjo yabadde tamanyi nti leero anaakeesa mufu yayingira ku mande nga tamanyi nti ajja kugenda era yeebase abafudde leero n'abalala beebase nga tebamanyi kino abeerawo bagenze bagenze baziikiddwa bangi olwaleero Allah abutuwadde obulamu bali abagenzi bamukoze eki gwe kyotamukolangako mbuto yendangako tolimbangako tobbangako tokereyangako swala togeyangako tolyazamanyangako mbu bamukoze eki ekyamaanyi nnyo tewali gwe kyotakolangako oba nti kipya mu matuugo tokiwulirangako era gwe wamukoledde ki ekirungi ennyo n'akulekawo kitegeeza abagenzi basajja battu bakazi battu saba Allah basonyiwe ebyabasobyeko bye balese bakoze bibagenze nabyo bye balese bakoze bibagenze nabo nabyo era kati eyalesenga ataddeko ku masjidi jamba era saddaaka ye egenda ze saddaaka ezo zoweekanga nga munnanga omuntu waali eyo ne bamugamba kati olina kukitangala nti kivudde wa wazimba masjidi jamba sente ze wasaddaaka muzikiti baaguzimbye baaguzimbye kati otandise okufuna la ilaha illallah otandise okufuna okitegeera ku 0 musanvu musanvu musanvu kumi n'emu nsanvu mu mwenda abiri mu ssatu 0 7 7 7 11
79-23 Elimu manya Gasozi Muhammedi Haruna 0-7-7-7 Kuminemu 7-9-2-3 Elimu manya Gasozi Muhammedi Haruna Ate Airtel Eri 0-7-0-6 Nsanvu munya Nkaga Nsanvu 0-7-0-6-74-6-70 Eri mumanya Gapal of Africa Radio 0-7-0-6 Nsanvu munya Nkaga Nsanvu Elimu manya Gapal of Africa Radio Chonacho osobola Chonacho osobode Ampliriza chitekeko Allah omalo musabe Ebizibu tubiri na bingi Eire ebizibu byolina byetaaga sente olumu Naye akasente kofu nakaba ku budgeti Abamuntu kuba budgeti ngobudde bwakacha nogamba Mungu singa mpayo leero Saba Allah leera mpeye 10 Saba Allah leera mpeye 2 Allah mpeye omutwalo Sobola ogula omugaati gw'abaana ewaka Sobola ogula omugaati gw'abaana ewaka Bambi ozikubira planning atonda bana kuzifuna Era abasinga yuto wetuli Oluusi n'ozifuna ebyetaago ne bijja ebirala oli yadde yaddeko nti Allah abazi kuwadde tuyina okusoomoozebwa wakati ng'omusana gwokya wakati ng'enkuba ekuba wakati nga KCCA evo bamudduka dduka wakati ababooda tubalaba ku makubo basajja battu Uyo sente ziva wala Hava tax Ufuga kwa wanda wali ni waku yimiliza Ononya sente Chikumi ochize waka Hava kulida mbibuge vienja ulo Nibagoba wano Nadda wali Renti natuka Gata sente tazidaba Sitani neemu kema weole Atezidi mwama goba Salami Atinabiu nebimu ilali ikiliza Buwebula mbwe tuwanga alidamu Na ye, byonna Allah sobolo kubijawo Katonda byonna sobolo kubijawo Kunkumi tano zo utekayo. Kumutwalo zo sadaka mkwano. Allah sobolo kubita. Allah te vita la. Na vita. Na kusumuru la. Na kusumuru la mkwano gwanga ampliriza. Gwe na kujake ngalo nchikacho gwe mkutade. Allah watu wakulaba du. Allah watu mukwano gwanga mpuliza wawa abo babera yagadde naba wa naba naba tere mali naba wezadde ngono onyezo omwana togwa mumanyi oyo yakutonda akimanyi nti wetaaga omwana ayine ensonga lwaki tannayagala kumukuwa ayine ensonga abalabe ngo balina Abamu obamanyi abamu tobamanyi na yebe erabira nti gwe wekwata ku mukama katonda yakutonda nga bakwogeredde ebigambo musajja wattu mukazi wattu n'ebyobulimba nga bakuwalanye nga tobirinamu toyina na kyewabakola bakugeyezza bakulemesezza bakola buli kimu Na ye Allah cha ganye Allah ganye Oye ya kuwa Ya isobolo kuja koje yeka Mudize Mudize Sabira kubalabebo Basabire ku Allah bateke wala Allah batwali wala Singo kila kumachano manyanti Allah ya kukuma Na kutasa abama so abavi abempise mbi Abatagaliza abalogo abanibo na Nga tebate leira. Olaba nti ogenda kwebaka. Yo mulogo.
kati yebase agenda zuku kechiro nga gwe webase na yeka kati omutega no sadaka yo mama asanga we kisenge asanga ekisenge mu bikole kulwa Allah oyo abakoledde ebyo go mugagali na mwafunyemu afunyemu bambi kasoke ku namba yesimu 0 7 7 7 kuminem nchanfu mumuenda abiri musato 0 7 7 7 11 79 23 Elimu manya gasozi Muhammad Haruna ate Airtel eri 0 7 0 6 msanvu munya nkaga msanvu eri 0 7 0 6 74 6 70 Elimu manya Gapal of Africa Radio. Elimu manya Gapal of Africa Radio. 0 7 0 6 Nsanvu munya nkaga nsanvu. Elimu manya Gapal of Africa Radio.

0: Wavumomi yadaka uumba umukono guo oguteke wansiwe nkwa wazo ila janahika awali embirizi zo takuruju baidwa angujat furumanga guaka ya kanaburunji nyobo novo gujeyo mkwa wazo min ghairi su ingatiguri kuburwadibu na sichitanga alachaburwadu bacha kabi nedda wabula ayatan ukhra nga kabonero akokubiri akalala kogendo gata kumusota obubonero wafobu bubiri oberingu ogenda na huo ewo mtu jetu gendo kutuma Firauna la'anatullahi alayhi Allah mugambye tiro mkono huo gwadio obuyingize mchimeme obutwale wansimu mkwa wazo kumbirizi zo omukono ogobonoba ngo gujeyo kweyambi singa kabonero akokubiri kukongo kakase kukomisota obubonero obubiri obujjo kulaganti gwe mutume wafafudiri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga bonobo tu serifira obajja kula bajja kusaba obujulizo obulaganti ddala obufudiri Allah akabonero namba wanu kujjo kubaraga kyekyama gero kyomuggo ogujjo kufuka omusota songa ata akabonero namba biri kijja kubeera nti omukono gw'obuli lwonobo ogujjeyo eri abantu kujja kubeera nga gwakaya kana nga bw'olaba omwezi
1: linuriyaka min ayatina
0: al-kubra twagadde ekyo tukikulage nga kimu ku bubonero bwaffe ku byamagero byaffe ebirabika nti binene nnyo si bintu bya musaago idhhab ila firauna ebintu ebyo tukubikuwadde nti kati tambula ogende eri firauna innahu taga mazima firaa wabuze naayita newe yandikomye
1: qala rabbi shrahli sadri
0: Allah subhanahu wa ta'ala nga amaze okubeera nga atuma Musa agende eri firauna nga amaze n'okumukwasa ebyamagero ebibiri bye tulabye Musa alayhi salaamu yennyonnyolako n'agamba bw'ati ku mulimu ogumutumiddwa qala n'agamba rabbi katonda wange shrahli sadiri nkusaba ongaziirize ekifuba kyange kiremwe ku ssaawa y'okutuukiriza obubaka bwo okubeera ekifunda kubanga abawarabu omuntu omufunda w'ekifuba kiba kitegeeza nti wayazimuvaako mangu anyiiga mangu naye omuntu alina ekifuba ekigazi asobola okubeera ng'akiterekamu ebinyiizo naabeera nga tava mu mbeera kubeere ng'obadde omunyiizizza kwenkana wa kati Allah subhanahu wa ta'ala Musa amusaba nti ishrahli sadiri wayassirli amri amusaba nti rabbi ishrahli sadiri Allah Musa asaba Allah subhanahu wa ta'ala qala nga mugamba rabbi ishrahli sadiri naagamba Musa alayhi salaam nga asaba Allah subhanahu wa ta'ala naamugamba nti omulimu guntumyeko si mutene naye nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala ongaziirize ekifuba kyange kubanga omuntu alina ekifuba ekifunda mu lulimi olwarabu kiba kitegeeza nti akutukako mangu waya era ava mangu mu mbeera ku nsonga erabika nti ntono nnyo tayagala kubeera nti ajeregebwa ayeeyerezebwa oba anyizibwa naye bwe bagamba nti omuntu alina ekifuba ekigazi kiba kitegeeza nti asobola okugumira ebinyiizo byonna ebiba bimutuusiddwako eri oyo gw'aba ayogera naye yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala wanaasabibwa nga Musa amusaba nti qala yamugamba rabbi shrahli sadri ayi Allah ngaziirize ekifuba kyange ndemu okubeera nga nva mu mbeera mu ngeri yonna singa naabanjeregeddwa wayassirli amri ngondeze ensonga yange gyompadde ey'okugenda eri firauna si mulimu mwangu kubanga musajja yatuuka ku ddaala eryeyita Allah subhanahu wa ta'ala
1: wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli
0: wahlul uqdatan min lisani nkusaba unzije ekifundi kwa kulimi lwange kati yali ategeeza nti okunanaagira kwe yalina ku lulimi lwe asaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga kumujjirawo yafqahu qawli ebyo nambi kusabye basobole okutegeera ekigambo kyange kye nnaabangezaako okubannyonnyola n'okubategeeza waj'alli waziran min ahli era nkusaba onteerewo omuyambi ng'ava mu bantu bange tuberenga tukwataganyiza wamu kubanga agali awamu gekalume nyama.
1: Haruna akhi,
0: era gwe nkusaba si mulala wabula ye muganda wange Harun, naye omufuule nabbi era omufuule omubaka, tuberenga tugenda naye olw'okubanga ate ye njogera yennungi. Bwayogera sana naagira amatiza mangu oyo gwaba ategeeza ensonga n'agitegeera. Ushdud bihi azri, nkusaba onyweze naye enkizi yange. Ekigambo ekyo kitegeeza nti nkusaba omumpe tubeere babiri tusobole okubeera nga tubeerana mu ngeri zonna. Waashirikuhu fi amri, ate nkusaba omugatte mu mulimu gw'ompadde tubeere nga tusheyaringa omulimu gw'obubaka buno bwe tutwala eri Firauna, fenna tubeere nga tubuulira kyenkanyi nti tuvunaanyizibwa mu ngeri emu okutuukiriza meseji yaffe eri omusajja oyo eyali atuuse okweyita Allah. Kai nusabbihaka kathira, tusobole okukutendereza ennyo kubanga abayita ababiri bejjukanya. Bwe nnaabanganga agayaala mu kkutendereza n'alabiranga ku munnange oba ananzijjukizanga, tusobole okubeera nti tetukwerabira, kijja kutuyambako bwe tunaabeera ababiri okubeera nti tukutendereza nnyo. Wanadhkuraka kathiran, tujja kubeera nga tukwogerako nnyo, tujja kubeera nga tukutendereza nnyo, nga tukujjukira nnyo ebbanga lye tunaamala nga tuli babiri. Innaka mazima ddala ggwe kunta bina basiran, obadde ojja otulaba okuva edda nga tuli abantu abassa ekimu. Qala Allah mugamba, kad mazima ddala utiita oweereddwa su'laka okusaba ku ya Musa owange ggwe Musa alayhi ssalaam. Byonna by'otusabye okuviira ddala kukugaziyiriza ekifuba kyo, obeere n'obugumiikiriza okugondeza omulimu gw'ogendako, okuggyako okunanaagira mu ssaawa y'okutuukiriza ensonga yaffe, abantu okubeera nti bategeera ky'obagamba, eky'okukuwa omuyambi nga nva mu bantu bo Haruna tumufudde nnabbi, okitusabye tukikkiriza asobole okunyweza enkiziyo, musobole okubeera nga muyimirira butengerera eri omusajja aduyi wa Allah, ate kijja kubeera nga kikuyambako okubeera nti mujjukira nnyo Allah n'okumutendereza. Kituufu ddala okuva edda mbadde nzija mbatadde kabiri. Walakad mananna alaika marratan ukhra, Allah subhanahu wa ta'ala amutegeeza nti mazima ddala twali tukutaddeko ebyengera byaffe ku mulundi omulala gy'otaali ng'okyali bebi. Okugeza nga ijjukira ekiseera auhaina ila ummika, we twatuma obubaka bwaffe eri maama wo, mayuha, ekyo kye twasobola okubeera nga tukimuweereza mu bubaka bwaffe n'akitegeera.

kabwali bugamba ti an akzi fiji pitabuti umwanu yu muteke musanduke mutwalo muzazike musanduke kubanga yazali wa mumwako ugutirwa mwabana abalenzi Firauna yali ataddewo etteeka nti babanu Israela we banazala nga abaana abalenzi banattibwanga abawala banaalekebwanga wo ne bawangala ne bakolobwa hausigalo olw'okutya omwana omulenzi okuva mu babani Israeli okulya entebe ye naye maama bw'amala okumuzaala mu mwaka oguttibwamu abaana n'atya okubeera n'omwana winti ajja kuttibwa Allah agamba omwana muteeke ku sanduke fakvifiki filyami omutwale omutusuulire ku nnyanja waliyulkihi lyami ye ennyanja ejja kumuwala awali emutwale emusuule isaahil ejja kutwala emusuule ku lubalama olw'ennyanja awali omwalo yaakhudhuhu ajja kumusanga wa mutwale aduwun li omulabe wange wa aduwun lahu ng'ate naye mulabe we mulabe wa mwana oyo kubanga mu Isirayiri ate mulabe wange kubanga yatuuka okusalimbira mu nsalo za Allah ne yeyita Allah wa alkaitu alaika mahabbatan minni nakussaako okuva edda omukwano okuva gye ndi nga munene nnyo gw'amaanyi omukwano ogw'amaanyi gwe nakuteekako okuva edda ng'okyali bebe walitusna ala aini ninjagala obeere ng'ogunjulwa nga nze nkutaddeko amaaso gange abiri nabeera nga njagala olerebwe nga olerebwa mu buyinza bwange nga nkutaddeko amaaso gange Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti Musa alayhi salaam nkutumye eri Firawo naye saagala weeraliikirire nkulaba otya jjukira nti gye nfuddewo nzize mbeera naawe nga maama wo akaseera we yakuzaalira mu mwaka ogw'obuzibu namugamba akusuule akuteeke mu ssanduuko akusuule ku nnyanja ennyanja ekuwale ewale ekutwale ekusuule ku lubalama awali omwalo wajja kujjawo abanaakutwala enkomerero ya byonna ojja kusibira mu maka g'omusajja omulabe wange so nga ate naawe mulabe wo ate okitegeere nti omukwano gwe nali nkutaddeko nakuteekako okuva edda omukwano omuyitirivu ebyo byonna nabyagala bibeerewo obeere nga okula ng'ogunjulwa nga nze nkutaddeko abiri.

0: If you can exere chilara, Musa ba mujukiza jemfu dewe guyarita manji na yenga Allah ya mtegero burunje. Tamshi uktuka mwanyo koyagendanga, tamburanga mama mazoku teka kunyanja angawe ba mragira. Na yena ragira kanyoko akali akakuru kagendenga kagobereza maso sandu kebwetambula kabereka nga kagenda kalaba binagwa bitya ero mwana agenda mikono jani mwanyoko Allah subhanahu wa ta'ala mugira ko wanonga agamba nti ijukire kisera tamshi ukhtuka mwanyoko yagenda nga atambula patakulu kisera chatu ukanga omazo kubera ngo ogenda mikono ja Firauna bano nyana kuyonsoga na buli muchara gwe bakuletero kubera ngo yonka kubererye kanyoko kava mu kigambo kawa abantu amagezi mutyo mwana ono rwana abe bwana beranga yonse bwale ko kufenjala patakulu kanyoko kava mu kigambo ikigamba nga kawa amagezi abantu ngo ganyo kuyonka bererya muchara kuleterwa ala adulluko mabange ya dendi muto na ye mwagala mbaragirire ala man yakfuluhu ku muntu ajja okusobola okulabirira omwana oyo songa bwana muwe bera ajja kutandikirawo abantu bawuliriza farajanaka nitukuzzaayo ng'omwana bwe yayogera omuntu gwe yabalagirira yali nnyina farajanaka twagaayo ila ummike wa mama wo nabeera ng'ate yakuyonsa naye ng'ova mu mikono gy'omuntu akulunze olwaleero oyonsebwa naye nga bakuyonsa okusinziira kibayonsa omwana w'omukulu eyamulonze kaakati ayonsa omwana ono omwana w'omukulu ateekwa okuyonsa ng'ate n'okusasulibwa asasulibwa kubanga yeyekka omwana gw'akkiriza okuyonka ku bbeere lye Allah agamba twakuzaaye wannyoko kaita qarra ainuha maaso ge gasobola okufuna essanyu olw'okuba nti omwana we akomyewo gyali mikono gye ate nga tayonse ku mabeere g'abantu balala bonna agazize naye okuzira okwo tegaali maanyi go wabula ffe twayingirawo ate tusobola okukuzaayo wannyoka abeere ng'asanyuka wala tahzana aleku okunakuwala ng'omukazi bwe yaali nakuwadde ng'akitegeera nti omwana we ekifo ky'alimu tekiri seefu wakatalta nafsan musa bakujjukiza tijjukira mujenvuddewo ekintu kyewakola ate mu buvubuka bwo ng'ogenda obuvubuka watta omuntu fanajjainaaka minal ghammi ne tukuwonya n'ova mu bweraliikirivu bwe walimu olw'okubanga bw'omala okutta omuntu baasalawo okunoonya so omuntu oyo ng'ate ye gwe ne tuleeta kubagulizaako nti gira obulewo era n'odduka n'ogenda bafatannaaka kutuuna ne tukugezesa ebigezo byaffe bingi by'ozooyitamu mu bulamu bw'ensi eno falabisa sinina kati laba bw'omaze emyaka gijo giwera bi ahali madiyana mu bantu b'e madiyana ewa shuaibu obadde olunda n'akuwa omukyala thumma jiita ate kaakati oluvannyuma lw'ebyo byonna wuunoze ala kadari ya musa ala kadarin ya musa era kwonna kugera kwange musa kutunula gye nvuddewo yonna ebyafaayo byo okuva mu buto bwo okutuuka wano w'oli ntuuka okkutuma ebyo byonna ozze obitambuliramu nga puroguramu zange ya musa alaihi ssalaamu wasitanatuka linafusi nze nasalawo mbeere nga nkukola naye nga njagala obeere ng'ompeereza ekyo nakikola nga nkukola njagala obeere nga buli kimu okinkolera nga bwe njagala ate nga beera mugumu tojja kutuukako buzibu bwonna idhab kaakati genda okusinziira ku gye nfuddewo otegedde nti yozze oyita mu mikono gyange okutuuka wano w'otuukidde mbeere nga nkutuma saagala obeere ng'otya idhab kati njagala ogende anta gwe kennyini wa akuuka ne muganda wo nga bwe wasabye Haruna nzikiriza bi ayaati mutwale ebyamagero byange bino mubitwalire omusajja Firauna atuusa okweyita Katonda asinzibwa mu nsi muno ddala ekintu ekikyamu wala taniya fi dhikiri naye temulegeza mu kunjogerako dhikiri mubeere nga muzikuba buli ssaawa buli kadde kubanga omuntu bw'ayitiriza okwogerako Allah Allah subhanahu wa ta'ala abeera naye mu ngeri zonna idhaba mugende ila Firauna ewa Firawo innahu mazima Firawo oyo gye mbatuma faga abuze n'okubooga n'abooga mbubuze
1: faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha
0: faqula lahu qawlan layyina naye mwogere naye ebigambo nga birungi byakawoowo bigonvu emufubutukeno ne muberanga mugenze n'obukambo bw'ekike ekyenjawulo yaddenga mutegedde nti mulina obukuumi bwange mugende n'empisa ezisinga okubeereza waggulu mwogere naye ebigambo nga bigonvu nga birungi ebitajja muntu mu mbeera laallahu obaolyawo bwe munaakola mutyo yatazakkaru ajja kubeera ng'afumiitiriza alowoolereze alabe ekintu ekimugambibwa ategeere obutuufu bwakyo aw yakhsha oba anaafuna akatya allah n'atereera
1: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى
0: قال نبغام ربنا كتوند وفي إننا مزم في ربي ربوتمي نخاف طولي رنغ تنو كتيا يفرط علينا أنتو مسجو يا إنزو تويسوكا نغتوا كتان دي كوكوبا كوشي توقي رنغ ستون مالانا يو nabeera ng'atutamuukira n'atutta n'atuggyawo oba sinakindi n'atusiba mu kkomera kubeera nti atumanyi bulungi naddala nze mu kiseera we nattira omuntu nava kuno nga bannoonya bunoonya ate kaakati wuno neetutte nzekka nga nzizeeyo si ekyo kyokka ng'ate nzizeeyo mu ngeri ndala nnyo ya kumunnyonnyola nakumusomesa nakumuyigiriza tufunye okutya nti tuyinza okuba twakatandika okubaako kye twogera n'abeera ng'atuvumbagatira ne tutasobola kumalayo obutume bwaffe oba meseji yaffe gy'otugambye n'atawuliriza nakuwuliriza awo ayataga oba si ekyo nga tatuvumbagatidde kubeera nti atuggyawo nga situnnabaako kye tumugamba si kulwa ng'ate ateera tufunye okutya ate era tufunye okutya si kuba bw'anaabanga awuliriza bye tumugamba awo ayataga ajja kwongera okubula atayiti ne we yandikomye awo we tumusanze mu bubuze nawaayite we ataasukkirire kati musa alayhi ssalaamu yalipootinga ensonga ye eyo gye yawulira nti mu butuufu yantiisa nti allah tugenda naye tufunye okutya omusajja ono tuyinza okuba nga twakwogera kimu bibiri n'alagira ne batubuzaawo oba ne batulyawo oba si ekyo n'awuliriza naye ate okuwuliriza kwaffe ne kumwongera kubeera nti yeewaggudde bwewagguzi ku mateeka.

mwagala mchimwimbi innani maakuma mazimanzi ndi wamuna mwe tulibule mwe asma'u bulichona ichigenda maso nja kubaa mpulira wa ara atira nja kubaa ngambatate kabili ngandaba imutia tajja kubaa kucha wakura mungeri zona yonne bisigatte mu bindekere.

0: Falana ati yanaka nafe tuja kuretira iranga kitu kugamba kitu saga bisihiri mithlihi dogeri fanana neri uliore sena wano tuina abarogo sigweka abarogo betunina wewe wali abamanyi wajaal bainana wabainaka mawidan njagaroteki wakati wafini wakati we kisere chigere tusisinkane otulage nafe tukulage chiche tuli Orese dogo nafe tubaina abalugaba soboro kwa nganga la nukhulifu hu tetuagala tuwa ukane kuchisira kitunaba tulaganye nahnu fe wala anta wadegwe makana nsuwa tuagala tugende kuchifechu tere denge nambole
1: kala mawaidukum ya umuzinati wa ayyuhsharanna suruha
0: kala Musa nagamba mawaidukum indagano ya finamwe yao muzina urunaku abantu libabira nga tebagenda kukola wabula bali kurunaku wa masanyu nga beunze bulungi nnyo bambadde banekedde batoto badde ebyambalo byabwe urunaku teruliko mirimu urunaku lwa kuwummula urunaku lwa kwewunda abantu bonna banyiridde wa an yuhshara nnaasu duha twagala abantu batandika okuyingira ekisaawe bwe tugenda okusisinkana ngobudde bukyali nkya mu kiseera kya kalasa mayanzi abantu bayingire ekintu kibeere nga kikwata omwaliiro abantu bonna nga tewali yeraliikirira lunaku lwa kweyagala lunaku lwa kubeera nti tebalina mirimu abantu bonna bajje beerolere
1: fatawalla firawunu fajamaa kaydahu thumma ata
0: fatawalla firawunu firawu yagenda n'ava we baali nga amazuka kasa endagaano nti olunaku lw'ensisinkano lwe lunaku lwe lujja okubeera nga tekulikola abantu bawummudde lunaku lwakubeera nti bali mu masanyu wajamaa kaidahu n'akuŋŋaanya obukodyo bwe bwonna bwe yali asuubira okubeera ng'agenda kukulwanyisa nabwo thumma ata oluvannyuma ng'ekintu amaze okukitereeza ne zimuleeta.

0: musobola abalala nti tumusobola kaalu baawunzika bagamba nga bava mu miitingi yaabwe abalogo in hadhani la saahirani mu butuufu abantu bano betugenda okukwatagana nabo tebali kirala okugyako balogo nga ffe naye bo bali babiri bubiri ate ffe tuli bangi n'ekirala ekibaleese yuriidaani baagala yukhurijaakum okubagoba n'okubafulumya min ardikum mu nsi yammwe muno bisigirihimanga beeyambisa eddogo lyabwe lye baleese wayadhaba baagala bajjewo bitariikatikum lmuthla ennono yammwe ennungi kwe mubadde mujja mutambulira nga muli ekintu kimu kati baagala okubaleetera ekintu ekinaabatemaatema naye nga bayise mu ddogo lyabwe mbu allah yaabatumye abantu bano balogo babiri ffe tuli bangi zaabike tugende tubeere nga tulaba ani anaabeera ng'asinga munne
1: faajmiu kaidakum thumma atu saffa wakad aflaha alyawma man istaala
0: faajmiu kaidakum thumma atu saffa abalogo ne babeera nga beewuunaganya nga bagamba nti bwe tuba twagala okuwangula omusajja ono fa ajmiu kaidakum mukuŋŋaanye buli omu akakodyo ke kaayina ffenna tubeere nga tuli ekintu kimu thumma atu saffa tugende nga tuli mu layini emu nga tewali abeera nga ayina endowooza eyawukana n'eya munne abalogo ffenna mu bukugu bwe tulina tubeere nga tukkaanya awatali kwawukana tugende nga tuli kimu eri omusajja ono amaanyi tugasse ku kintu kimu buli omu eddogo lye lyalina n'obukugu bwe tugende nga tuli omuntu omu wakad aflaha alyawma man istaala mu butuufu olwaleero omuntu agenda kwesiima oyo anaatuula munne ku mpeete
1: qaalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa
0: qaalu ne bagamba ya musa owange gwe musa ffe tuli tayali imma an tulqiya oli waddemba okubeera ng'oteekawo ebibyo by'olina wa imma an nakuuna awala man alqa oba ffe tubeere nga ffe tusooka okubeera nga tuteeka mu ddiiro bye twategese oli waddemba okubeera nga gwe otusooka okwanjala ebibyo oba ffe tukusooka okubeera nga tuteekawo ebyaffe
1: qaala bal alqu fa idha hibaaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihirihim annaha tas'a
0: qaala musa bagamba bal alku kale mmwe muba musookawo muteekeewo ebyammwe mwanjale fa idha kyagenda okwesangibwa hibaaluhum emiguwa gye baaleeta wa isiyuhum n'emiggo gyabwe gye baaleeta baasooka ne bategeera nti musa aleese muggo gwe gufuuka omusota nabo ne bajjira mu kika kye kimu baaleeta miggo n'emiguwa allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti baayanjulawo ne baaliirawo ensi ne yeerolera emiguwa gye baaleeta n'emiggo gyatuuka ekiseera ne gibeera nga yukhayyalu ilayhi giwadde musa akafaananyi bw'aba gitunuulidde min sihirihim olw'eddogo lyabwe lye baakozesa annaha tasaa nga gimulabikira ng'egitambula naye nga ddala mu butuufu bwali bukodyo bwa ddogo nga si mazima gennyini nti byali bifuuse emisota egitambula batugamba abamanyi nga bagamba ti abasajja abo baakozesa akakodyo ak'emiggo ne bakozesa akakodyo k'okuleeta emiguwa liannahum atalluuha bizibat baasiigako macure akasana falamma darabat shamsu alaiha akasana bwe kaamala okwaka ku macure oli gwe baasiiga ku miggo n'emiguwa istarabat ne gitandika okwenyiinya nga macure oli yaaga akafaananyi ng'obadde otunuulidde nga yalinga azannyisa emiggo giri n'emiguwa nga gyenyiinya ng'omuntu owa bulijjo akafaananyi kaafuna ku maaso ge olw'eddogo eryo ng'ayinza okulowooza nti ddala mu butuufu gitambula ne musa alayhi ssalaamu olw'eddogo eryo lye baakozesa akafaananyi ke yafuna muli mu birowoozo bye kaali nti kamulaga olw'eddogo nti ddala mu butuufu giringa egitambula emiguwa egyo
1: faawjasa fi nafsihi khifatan musa
0: faawjasa fi nafsihi mu mutima gwe yafunamu musa khifatan musa musa yafunamu okutya n'agamba abantu kyenkoze kye bakoze naleese muggo baleese muggo bita omuggo gwange gufuuka omusota ate n'ejabwe bwe giri allah subhanahu wa ta'ala muli amulaba ng'afunyemu akatya musa alaihi ssalaamu
1: qulna la takhaf innaka anta al a'la
0: qulna ne tumugamba la takhaf totya innaka antal a'lam butufu tukaka santi gwogendo kubatula kumfete era gwogendo kubera waguru.

bihi amantu lahu musazewo kukirizo musajjo yonga pirao ya gamba abarogo musazewo kukirizo musajjo yone mukiririza mukatonda wene mureke byange yabaise kabla an adhana lakum gasinna bana kuba waluksa nti mumukirize inahu mazima daru musajjo ya ndabikira lakabirukum ye mukama wamwe mukuru wamwe alladhi allamakum sihra e yabayigirize dogo erije risukurumye busukurumye kuruwe kulya mwe na yenga kira bikamwe namulikimu yeye mukama wamwe era ye teacher wamwe abasomese dogo yeerekera yakake nabayigiriza bino na ye mujja kulaba akamfamu fala uqatti anna aydiyakum kekaliwa nte kwo kuberanga nte make mikono jamwe singamu naba mwesiri wazane mukiriza Musa alayhi salam wa arjulakum ngenda kubajjake ebigere byamwe min khilafin nga ntema mpanyisa bwe ntemu okuko omukono ogwaddyo ntemerako okugulu okwa kono bwentyo wala usallibannakum ate oluvannyuma lwa byonna ngenda kubabamba ku musalaba fi juzui nakli nga nkozesa enduli z'entende wala taalamunna mujja kitegeera wala taalamunna ayuna ashaddu adhaban wa abqa mujja kukitegeera olwaleero mu kinyonyoke ani kufa ababiri nze ne Musa asinga okuba n'ekibonerezo ekiyitibwa sinzigu wa abqa ani ajja okusigalawo ku bulamu bw'ensi buno obutafa oba mmwe munaasigalawo oba ffe tunaasigalawo naye nga nkakasa temujja kuluwona ffe tujja kubeera nga tubajjawo.

0: infayibati buli kika kya kintu kirungi kye munaalaba eyo gye mulaze maarazaknakum byonna bye tugenda okubeera nga tubagabirira mu kitundu ekyo oluvannyuma lw'okusomoka ennyanja wala tatugaw fiihi naye muleke okudiibuuda mu ekyo kyonna kye munaaba muweereddwa fayahilla alaikum ghadabi kubanga obusungu bwange bujja kubakkako allah tayagala abadiibuuzi waman yahlul alaihi ghadabi omuntu yenna alikkako obusungu bwange fakad hawa oyo aliba amaze okubeera nga azikiridde ajja kubeera nga agenda mu bulamu obutesiimisa wa inni mazman zabagamba laghafaru nze allah omusonyiye liman taaba eryo yenna aliba yeenenyeza singa aliba akitegedde n'afa nga yeenenyeza wa amana n'abeera omukkiriza omulungi wa amila saalihan n'agobereza ku bukkiriza bwe okukola emirimu emirungi thumma ihtada oluvannyuma n'aluŋŋama
1: wama ajalaka an qawmika ya musa
0: Musa alayhi salamu nga amaze okusomosa babani Israel Allah subhanahu wa ta'ala abatuusizza mu kitundu ekyo kye yayagala babeeremu Musa alayhi salamu yatuuka ekiseera n'atambula n'agenda asisinkane Allah subhanahu wa ta'ala amusaba amuwa amateeka aganaabeera nga gagobererwa abantu be eyo gye balaze mu nsi empya naye Allah subhanahu wa ta'ala abuuza Musa alayhi salamu wama ajalaka an kaumika wama ajalaka kyekikuleeteddwa okupapa n'ojja mu bwangu n'olekayo an qawmika abantu bonoobaviira ya musa lwaki oyanguya okupapa abantu bonoobaleka nga tebannatereera ggwe n'ojja obeere ng'onsisinkana wadde ng'ozze kunona mateeka naye abantu bo ng'ojja obalese obalese mu mbeera nga tebannaba kubeera nti batereera qala allah atunyumiza nti musa yagamba hum abantu abo boŋŋamba abendeseeka hum ulaai ala athari abantu abo mbalese nga bali ku nnono yange bali ku buwuufu bwange bagoberera bye mbagamba kigere ku kigere era nkakasa nti bakyali bulungi so ng'atendeseeyo ne muganda wange harun nga mulese abalabirira baleke okuva ku mulamwa wa ajiltu ilaika rabbi litarda ne mpapa okujja gy'oli ayi allah omulezi wange nga kye nnoonya kwe kubeera nti osiima nzize okunona amateeka abantu bange kwe banaatambulira wadde nga ne gye mbalese mbalese nga bali bulungi bali seefu kubanga ndeseeyo ne muganda wange harun
1: qala fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika wa adallahum as-samiri
0: qala namugamba fa inna mazima fe kad fatanna qawmaka min ba'dika abantu butubatadde mu kigezo oluvannyuma woviiriddeyo wa adallahum as-samiriyo nkukakasa nti samiriyo essaawa eno wetuli amaze okubajja ku mulamu ababuzizza

nagamba fadhab genda msajja kwen fa inna laka fil hayati na yinga nkusabidde katonde tuwa mubulamu bwense na kuwe antakula la misasan ono yogerangeri omuntu yenna yagala okwogera nawe nti nze sikyayogera na muntu yenna. Allah subhanahu wa ta'ala yayanukula edduwa ya Musa alayhi salamu gyeyasabira samiri samiriyu nga tayogera na muntu yenna. Abantu bonna ne bamubuula ne bamwewala ngo ye yenna agezaako okwogera naye akabi kaafuna ku bulamu bwe kaleetera abalala okuddayo okwebuulirira nti nze sikyaddayo kwogera na samiriyu kugwa ku gundi kye yagwako. Samiriyu n'awangaala mu nsi nga talina gw'ayogera naye. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti Musa yamusabira edduwa egamba nti antakula la misasa buli muntu gw'onoolabanga onoomugambanga nti nze ndiko obusungu bwa Allah sikkirizibwa kwogera na muntu yenna, mundeke mpangaale mu mpangaala y'obwomu, mundeke mpangaale mu mpangaala y'ekiwubaalo. Ekyo kye kizibu Allah subhanahu wa ta'ala kye yanteekako. Era yenna yabanga ayogedde naye ng'agwako obuzibu abalala kwe bajjanga essomo ne basobola okumudduka n'obutamusemberera. Wa inna laka maw'idan naye ate ekyo ng'ekyokunsoma zo kikombako ekyo mambo bado oyinayo endagaano sinziggu ey'olunaku lw'ekiyama nga musisinkanye ne Allah lan tukhlafa gy'otagenda kubeera ng'ojawukanako Allah subhanahu wa ta'ala naye talijawukanako. Allah subhanahu wa ta'ala gy'aligenda okubeera ng'akutuusaako ekibonerezo sinziggu olw'okuwugula abantu n'obajja ku mulamwa. Wandhur ila ilahika kati njagala amaaso go ogateeke ku Katonda w'ono wante gwe wateeriddewo abantu bange bamusinze. Alladhi dhalta alayhi akifan w'obaddeko ebbanga lyonna nga siriiwo ng'olemedde ku ye gw'osinza. Lanuharriqannahu tugenda kumukumako omuliro abetenteke. Thumma oluvannyuma lanansifannahu fil yammi nasfan tugenda okumusasanyiza mu nnyanja evvu litambule mu mpeke zaalyo libeere nga limulungukira mu mazzi nga naawe olaba.

Fawaswasa ilaihi shaitan. Sani ni mulita mwaswasi. Sani teyabandara. Ibanga liatuka. Ni mutwalida waswaswa ye murabankanye. Kala ni mugamba ya Adam wange gwe Adam. Hala aduluko ya garankura girire yoko. Ala shajarati lkhuldi kumuti ogukuma omuntu n'abeera nga siwa kufa lubeerera alimbulamu nga tebukyuka tagenda kufa wa mulkin la yabula n'obufuzi obutagenda kusaanawo ng'omuntu bw'ayagala ennyo obulamu obutafa omuntu bw'ayagala ekitiibwa ky'obutakimugjaako nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yayisiza ekikemo kya Sitaani eri Sitaani n'akitwalira Adamu alayhi salaam nga mulaga nti uyagala

wakadhalika wechito najizi wetu gendo kusasula man asrafa yenari kuno kunsinga yono nana itane wea andikomye walami yu'min bi ayatu rabbihi ranga takiriza mateka ga Allah umreziwe oyo musasizi wala azabul akhira na yenga atetu mukaka sakunsia denga tukumazo kusako vuzito ni muntana nga tukusizako vuzito na yejukira antu wala azabul akhirati ashaddu wa abqa cho ekibonerezo kya akhira ate kiri sinzi gu ate nga kyaluberera sikyakutukawo emirembe nenaku.

0: Afalam ya adilahu abantu abo tebafunanga yomuntu abalungamiza byafayo byansino nababulira kama ahlakna qablahum min alqurun emirembe emeka ejifudde jetuzikiriza netujisanyawo emabega wabwe nga bo tebannabakubeerawo yamshuna fi masakinihim olwaliro batambulira mu bibanja by'abantu abo mwe bali mu makubo g'abantu abo mwe batambulira mwe batambulira mu nju z'abantu abo mwe basulanga mwe basula mu bibuga byabwe mwe balinga mwe bayita Allah subhanahu wa ta'ala agamba abawarabu bayitanga mu bifo Allah subhanahu wa ta'ala biyateeka mu busungu bwe n'azikiriza abantu b'edda ng'abantu abaali bali b'ebiseera ku mulembe gwa Lutu yabazikiriza n'afuula ensi yaabwe ekyali waggu n'ekitunula wansi naye baayitangawo okugenda okusuubula Allah agamba nti abantu abo tebafunangako muntu ababuulira byafaayo by'ensi eno bameka be tuzze tutta nga bo tebannabakubeerawo niyo oluvannyuma ne babeerawo yamshuna fi masakinihim nga batambulira bali bannaabwe baabeeranga mu bibanja byabwe ebyo ebyakkako ebibonerezo olwaleero nga babiraba inna fi dhalika la ayatin mazima mu ekyo kye tukubuulidde okubeerawo omulamu olwaleero ng'olaba abaaliwo ku nsi baavaawo ne baleka bye baleka ne batebeera nga tebalina kye batutte naye nga bagenze mu bulamu obw'obulumi nga tebaali bakkiriza Allah subhanahu wataala agamba mwali badde mujjamu ekyokuyiga liuli noha naye ng'ekyo kigasa abo abalina amagezi abatalina amagezi tebasobola kwebuulirira n'ebyo ebyayita nti nabo basobola okubeera mu ngeri y'emu nga bali bwe baazikirira abalina amagezi basobola okukitiga ne bagamba nti bali baazikirira lwa bisiyaga nze sijja kulya bisiyaga kubanga nyinza okugwa ku kiri bali kye baagwako n'abeera ng'alina amagezi ye tegule ekibambuliranga bukyali
1: walawla kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma
0: walawla kalimatun sabaqat singa tekyali kigambo kyaffe ekyakulemberanga kyaggwadda min rabbika eri katonda wokusalawo nti buli muntu alina ekiseera ekigere lakana lizaman kyali badde kikakata okubonereza omuntu ku ddakiika eyo mukashi waakoledde ekibone ezambi naye Allah subhanahu wataala agamba nti nedda omuntu yadda njoze n'akola ezambi nga ddene siyinza kumubonerezaawo mu ssaawa eyo kubanga buli kintu kyonna Allah subhanahu wataala yakiwandiikako ebbanga lyakiggere era agamba nti wa ajalun musamma buli kintu kyonna nakiteekako ekisanja ekigere kiriko ebbanga eggere naye singa tekyali nti buli kintu nga tekinnajja ku bulamu bwa nsi nali sikiwandiiseeko kiseera kigere singa wekikolera ekyo kyonna ekinyiiza lakana lizaman naali badde nsalira waawo ekintu nekibeera nga kiggwa mu kash oyo n'abeera ng'ayiseewo mu ngeri eyo naye ajalu wa ajalu musamma buli kintu kyonna nakiteekako ekiseera ekigere
1: fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi

0: ahlaka bisalati lagira abantu be wakawo kusala wasabir alaiha togu mikirizenga kuchigambo swala kubanga sichangu era Allah ya gamba anti wasta'inu bisabri wasala wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in Allah ya gamba anti mugumikirize iswaleyo sinyangu kujakiri abati Allah Allah agami anti gumikirizanga kuswalabu bango gendo kusara urusi yeta agisanga tunagisara kunaba mubiri urusi yeta agisama zina yengu urusi mubiri bugatia urusi olimurwadde na yenga ato ino kusara kubango omuntu esolati musonyi ibu kujako nga atusi ku extent yuku wantachategira Allah subhanahu wa ta'ala agamba nebo vera mumbera nga sinunji kumikiriza na yero sare wa mur ahlaka bisolati na abantu bumakago mukazi wona abana abubu nabo inakubu yinzabu nabalagiri wakawa sare ila Allah subhanahu wa ta'ala ya gama nabi watu gami inti muru awladakum biswalati lisabihin mulagira baraba mkusara nga baini miaka msambu watribuhum alaiha biashirin bebawe zi miaka kumi nga bacharara mbadi swalei chabago ya mubateke mchivoko wafarriku ati mubawule bainahum fil mabajiin bebawe iranga mula babaku zi mubawule musula ya abwe baliko kusula kuchitanda abantu babili bulio mwasule ikana ika Allah subhanahu wa ta'ala watu biyagamba nabi watu somesi nti abantu ba mwe wakoku mkazi lagira bawo kusara ba mubiringa mula gira gana mkazi alagira bana umami alagiro mchara wakawa berewe swala Allah subhanahu wa ta'ala awali swala na yewa bera wasabira alaiha mugumikirize nyo kuswaleyo yadenga uliro ni murwadde wekakabu usale wati likozesa tayama munga amaziga kuremie na yero usale wabato sobora kusituka berango utudi wabato sobora kutura beranga webasi kubanga limu kweba kuhino buzibu laza bulaza na yesu ale swale swala swala na bibwe yale afaira ya gamba aswala aswala aswala ibi gamba vyebiasi mbayo kutuku utila swala wala na Allah gamba la nasalu rizqa la nasaluka rizqan fesitugenda kuberanga tuina chanfuna chonna kye tukusaba gwe ng'omuntu lwaki nahnu naruzukuka fitu kugabirira byo byolina wala aqibatu litaqwa naye nkomerere nnungi yabo abantu abaina okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga wabasubira okubeera we bali ate watabasubira tebabaawo
1: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى
0: وقالوا أبانا دام باتوك اكسرا نبقامبا لولا يأتينا بآية من ربه waki Muhammad baba yagala tumukirize katuletira yo cha magere ki veri katonda we nafe tulabe ko kuverenga tumatira awalam ta'tihim bayyinatun ma fi suhfil ula abantu abo abasabi cha magero kiverenga kibajira anti Muhammad abiringa kibaletira tebafunanga ko kuveranga bategezebwa nti bibine byasoka babiletiranga mu Qur'ani muno mulimo kutunyonyola nti bibine byasoka oba nabbi babyo babiletiranga ebya magero naye Allah subhanahu wa ta'ala tegeza era abasinga obungi ebyamagere bwe babiyitanga ddogo enkomerero yabyo nane bafanga tebakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala agamba mbabuuzi tebafunanga kababuulira nti abaabasookawo mu bitabo biri ebyasooka tebafunangako mawulire nga bategeeza nti abaaliwo basaba ebyamagero naye era ne bafanga tebakkiriza.